Batui na rejut da atlam paminani na unai terima kapiran ngaluare na batu monai ripat rasa ngangari makka.

ngari di mah. Tubat tua tripang ngapetain atuan taributta yari di mania kian mesura naga.